0: mo dyan, te em nata man talo. Nata te. Tamam nga o, dahil o panak o natang ne.
1: Oo, oh, dya sa'yo ka. Ne, no pa mo lo gutun gula ani dire. Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan ne. Em nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
1: No re, ya apa dyan ini. No, no.
0: Ay, diyan ang kuja manak doha ni. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si wak tua.
0: Ako yung mohok na te tamam ka nan de. Alang lale lale ikam duwi mi ne.
1: Dong dong ka do.
2: Bay, na ikutun tang arang kwan ni do. Lale lale nan jam maeh lo. Kulo nang hiya tang latan telo dahong kwa ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na am jam makuy tim hok gula anan. Tutuy ka kan da hore te hore mo gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mangalala dui ka talong mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mangalala dui ka talong mih.
1: Ja. Ayo ka. Ya, sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
3: Ako yung napala kesempatan ini, anak duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah, kakikurin tam-tam, sam muda-mudi ha. Aku yung nginap nangan itam, ja itam, anak, ageh tam, is priority. Alang da kaya lang. Amin, kahom. Masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usik mili umun usik milinya usik mili dah kaya hitam jam ha kes kerana kahum lelan kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan kul menitam bi rong bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.